0: dileleng tenan.
1: Wis aga,
0: wis.
1: Angon gawe kaca pengilan.
0: Duwe nang jero kono. Cedhak meja makan.